Basi pemi bali, bisika bozali, bino baye banso, bondimi ko sangana na biso pona ko kumisa nzambe. Tozali nesengo mingi, koyamba bino na kati ya milulu oyo pona ko kumisa Yesu. Ya solo ko kumisa nzambe pesa kansai na mitema. Mpe e petia kamili mona biso pepele na kati ya motema nzambe. Ko kumisa nzambe, na lo sambo, ezali lokola ma papu mi balé ande ke komé ma biso likolo ti na mozindo motema nzambe. Na lo bien, Yesu na biso, nzambe na biso za kitoko makasi. Yango na zoyoka, oh yo zoloba, na onga na zoloba. Moloko yo zoloba, azoyo kango. Po lo yembo, eza monoko nzambe, oh ayo karape alubaka. Yangwana na ostengano, telema kumisa nzambe. Biteni ebele, minoko ebele, bikolo ndenge na ndenge, men nzambe azaka moko. Tatana biso banso. Yangwana, nguya nzambe eko kitaka na loyembo na ndenge tozo yembe lai. Pe e bongo laka mokili. Mbongo la mokili, pe ya bongo ina biso, e yaka na ndenge biso to kumisa nzambe. Yangwana ostengana yo, bisiko zali, Telema beta maboko kumisa nzambe no tatola ye. Alléluia.